0: gbagbe mura dada o ibi ta lo ka yen te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate telu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o sin kankan to kan olohun nipa ko to de tabi kankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo won jeta na lo won jeri.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Bo ti gba mike lojo na o ni bi egun ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo nu go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le oba se Jesu re ti kun ni mo ma bi ale re o se pataki e je to ko re le kan si ah.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni to nsise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: Amen. And it's your fear. Okay, no one. Yes. One be saying, one subulule. Yes. Oh, to be one lady, let get up. There are tile and one. Amen. Ye. Bemi Lebanwa. Jack, I want you, Monk, can you buy me, oh, man, law? A fair baby, I got a long cut to law. He didn't pay any time for two job. Any time, Miss Emily. Any time, Bobo, so I could have taken it to be Miss Emily. Any time, according to Corinne Simile. Any time, you could put it to a simile. One, and Jesus, Lua.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Agbara la fe bere nibi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo ni a pejo si kiran se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti ololohun lai de pe rarara sa mo lai pe rarara ibi ma di oja agbaye
2: amen
0: eto olorun niyan ko se eni ti won e kegan re ṣugbọn nigba tagbara ọlọrun ba so kale egan yo fo lo oniruuru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara ṣugbọn gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
2: amen
0: amen yeye ma lo ṣugbọn ani di agbara ọlọrun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na ko kuti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu jogba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se e je ore godo mura gan ba la boyun ba bi mo ti to da bi eni wi pe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kin lo go pastor nbe yesa ntoba mo ti o ba da enikan duro to se pataki ni bi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi ise ki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti n wa yin eyin o ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wi pe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba n pe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni tesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba po pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je nikan kan ofo kan si oba awon oba jidide nle adi ti olodumare ise awon apostle lori kini nbe yen e ka warawara lati ese ikesan a to papo su bi a tin wo a gbe soke awo samo gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo bi a